adwuma ɛnia yasa di ba ba twɛ wo nyankopɔ na wo se wɔna wo twɛ wo awurade no onyankopɔ menia tiram sanya kapa na kɔ drɔ bia tiram pat na wo sa wo tiram wo a tu ya ye ye wo na wo ba sa ye.

0: ati akofi kremen tibe bia wo bia mien so bia urade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wadi awadi e da hu kire wadi em wo kristo nyame ye jani nyame oba nyame so so ko bi kremen e bia wo bia ami shira wo
1: ne sa chanya ne sa chanya
0: And then you're going to pay me. I can't pay me, sir.

sandalwa wa suba suba hiya o semwa ka o sum panchi o sum ni tayi go sada fe o sum se wani wanya ba top na so yashua you told me to bring a suba wa di moja pe mwa se ni a so o di atio wa di atio e so Bottom Chauma, but two men in Murao. The years to come, Yalbama, who cried? You did Jesus. You did the question from Winako. Tell two men, a year to Massa. Tell Jenia, the fear of the summer.